the morning. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Meron kanina mga bata dito sa campus na pagdating na pagdating ko pa lang talagang sinabi, "Hello DJ, good morning, good morning, good morning, good morning." Anyway, sa lahat po ng mga nakatune in na sa ating programa sa mga sandaling ere, ay magandang umaga po sa inyong lahat. Ano man ang ginagawa ninyo, especially po dyan sa mga nag-aalmusal pa lamang dyan. Or kung di man nag-iinat-inat, kumbaga. Lalo't yung iba nga mukhang pagod na pagod sa trabaho kahapon. Grabe. Kasi ang bigat ng pinag-usapan natin kahapon di ba? Ano ang gusto mong itanong sa HR niyo? Kasama nyo pa rin po DJ Max right here at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Till the hour of 12 noon po tayo magkakasama-sama. Muling apat na oras ang ating gugugulin ng inyong mga buhay. Diba? Hindi ko naman sasayangin. May matututunan naman kayo kahit papano. Na-realize niyo sa buhay ninyo na, ah okay, hindi pala ako dapat magreklamo sa kumpanyang pinagtatrabahuan ko kasi mabait pa pala sila. Ganun. Para po sa mga maaga nakatuning sa ating programa na nais na magpadala ng kanika nilang mga mensahe, shoutouts, greetings, feel free to do so at our official text line 0935-810-8217. Again, that's 0935-810-8217. Might wanna check me out as well on my official Facebook page, that's DJ Max. Do like, follow, and share our official Facebook pages kung saan po kayo affiliated na campuses. Yan po ang Taps Santiago, Taps Alicia, Taps Stirling, Taps Kawayan, Taps Rojas, Taps Ilagan, and Taps Solano po mga kapatid. At para po sa mga di nakakaalam, ang Taps Stirling Campus nga po ay tumatanggap na ng early reservation for the next academic year. O diba? Pasabog mga kapatid, kaya i-avail nyo na yan. Kanina pumasok ako rito or papasok ako rito sa ang tawag dito sa campus. Medyo maaraw, bakit parang biglang kumulimlim? Ano yun, parang binigyan ako ng liwanag ng Panginoon tapos pagdating ko na rito nagdilim gano'n. Pakitignan nga po mga ano, mga classmates sa mga bintana ninyo or sa kapaligiran ninyo kung medyo kumulimlim nga talaga. Kasi medyo kumulimlim talaga dito sa nakikita ko or nakatint lang talaga to or nakashades talaga ako, ganun ba talaga? Ang ating pag-uusapan mga kapatid ay hindi ko alam. Pero wala tayong sisirahing buhay ngayon. Baka bukas. Agad ang ating text line para po sa mga nais na magpabate 0935-810-8217. Ang ating katanungan para sa araw na ito mga kapatid or ating question of the day para sa mga nag-aabang-abang dyan na sumagot. Mahalaga ba sa iyong nagde-date kayo ng iyong karelasyon or ng iyong partner mga kapatid? Mahalaga ba sa iyong nagde-date kayo ng partner mo? Kasi diba yung iba kapag mag-asawa na, eh, alam mo, practical, ganun. Ayaw nang nagde-date sila. Sayang nang gluto ka na lang sinigang. Puro na tayo ganito eh. Wala nga tayong pera. Diba may mga ganun eh, no? Para sa inyo mga classmates, mahalaga ba na nagde-date kayo ng partner niyo? Yan po ang ating katanungan na ating bibigyang liwanag para sa mas mahabang talakayan sa loob ng apat na oras at syempre makakasama niyo po ako dyan hanggang sa pagtawid ng inyong pananghalian. Kasi hanggang alas 12 po tayo ng tanghali magkakasama-sama at gaya na paulit-ulit nating sinasabi, sana walang iwanan. Itulad ng iba dyan na nang iiwan na lang. Sa mga iniwan po dyan, ang ngek-ngek niyo, no? Baka iniwan ka kasi may better para sa'yo. Na shoutout as well sa lahat po ng mga campus administrators, faculty and staff ng TAPS system na nakikinig po sa atin sa mga sandaling ere. At medyo nagkakaroon yata tayo na

application problem dahil sa ating parang shoutcaster ganun eh. Hindi tayo mahook sa ibang campuses gawa ng nagkakaroon tayo ng technical problem. Kaya kung may mga nakikinig po sa atin dito ngayon sa City of Santiago na hindi na naaabot ng bandang Alicia at nagbabago na yung tugstugan dun sa part na yun, eh hindi po mahook ang ating signal sa mga sandaling ito, no? Pero ginagawa na po natin yan ng action para at least mapalawak lalo ang inyong pakikinig. At syempre, mas ma... Ayun, makasama nyo pa ako, diba? Shoutout po sa lahat ng mga nakikinig sa atin ngayon sa mga sandaling ito. Sa kanika ng mga tahanan, ng tambayan o sa mga sasakyan man nila yan, papunta sa kung saan-saan. Good morning po sa inyong lahat. I hope na naging maganda ang gising ng umaga ninyo, no? Nagising ka ba? Parang di ka nagising, kapatid eh. Parang natulala ka, ganun. Nagkape ka ba? Ano bang ginawa mo maghapon? Paghapon, ay kahapon, maghapon, ayan, no? Pagod na pagod yan. Konting himas ng katawan, kailangan ng efficacent oil, no? Talaga mga senyales ng trentahin na mga 40 na ganyan eh. Sa umaga. Hello DJ, good morning. Ba't parang nag-iba yung boses mo DJ? Hindi naman po. Ano lang, wala. Hindi naman nag-iba yung boses ko ah. Ikaw lang. Or baka siya yung nag-iba, kaya feeling mo nag-iba yung boses ko. No? Yan nga ako kasi ako sa sarili ko, naibahin ko naman yung atake ko ngayong araw na to. Kasi this past few days, parang taas ng energy natin, sumasakit yung litid ko. Parang lagi na lang ang taas ng tono ng boses, ganyan. So sabi ko, i-mellow naman natin, balik natin sa dati, yung pagiging, ano ko, mysterious voice, gano'n. No? Hi, Rizai, hi! Na namimiss daw ang kanyang BFF. Anyway, sa lahat po naman nakikinig sa atin ngayon, sa kanika ng mga tahanan habang nagkakape, ang sarap naman ang higop ng kape mo dyan, no? Ano yan, maghapon yung kape mo na yan, ba't parang ang tagal mong higupin yan? Ingat ka, baka mahigop ka ng tuluyan. Sa mga tapsiyan, parents po natin dyan na nakikinig sa atin ngayon, good morning, good morning, good morning po sa inyong lahat. Thank you for dropping by kanina, wow. Dropping by, syempre mayroon kayong responsibilidad na i-drop yung anak ninyo dito, diba? Kapag susundin nyo nga po yung mga anak ninyo, baka pwede naman pong paabot ako dito ng, ano, ng Jollibee o kaya ng McDo. Magkaga na pagkain na, namili pa yung inyong lingkod. Ano? Narinig ko po kasi DJ na gusto nyo daw po ng pagkain. Eto po, narinig ko sa radyo. Ganun sana, no? Yung mga nakikita kasi ako rito na magulang na namimigay ng Jollibee. Andito lang po ako, sa loob ng media room. Hindi po nakikita. Again, ang ating katanungan na inyong bibigyang linaw at kaliwanagan na para sa mga nakikinig sa atin sa mga sandaling ere. Mahalaga ba sa inyong nagde-date kayo ng partner nyo? Ayan, yung ating katanungan. Mahalaga ba sa inyong nagde-date kayo ng partner nyo? Kasi meron talaga yung iba na after nilang ikasal or after nilang maging mag-jowa, di na nagde-date. Or, di ba? Kasi kapag gano'y, kasagsagan ng spark ng pag-ibig nila, especially kapag bago-bago pa lang ganyan, mainit-init pa yan, kumbaga. Kaya pa na yan, date, pasikat ng lalaki, ganyan, no? Pero na nakuha na nila yung girl, tipid-tipid na tayo. At least, gumastos naman ako nung unang-una sa'yo, gano'n. Naging practical lang di oras, gano'n. Anyway mga kapatid, let's get back to the music. I've got here a song from A.R. Rahman with a song called Jai Ho, back to back with Shakira's Waka Waka. Ay, unahin na natin yung Waka Waka kasi yung iba dyan, sumakwakawak na. Keep it right here at 107.1 and 107.9 Taps Radio, Real Radio.

0: 8:25 in the morning. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. I'm back here at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real radio. Till the hour of 12 noon po tayo magkakasama-sama. Another 4 hours of your time to spare, mga classmates. Hope you'll be there with me till the end of our time. End of our time. Mamatay ka, no? Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning! Yung mga bata talagang ere, paborito na yata yung, ano, yung catchphrase kong good morning, good morning, good morning. Could you do it, Cassie, together with Joanna? Could you have your video? Mag-video kayo na nag-good morning, good morning, good morning. Good morning, good morning, good morning! Wag ka na dyan, ano? Wag ka na dyan na LG. These are, ano, ladies and gents. Sino tong chi question mark na ere? Ara chi, chi, chi. Walang katapusang tilapia, mga idol.
1: Walang katapusang mga tilapia, idol. Aba, ma. Good morning, mga idol. Kain tayo itlog.
0: Magandang umaga po ng Biyernes, DJ Max. Pabati po sa mag-ina ko, Judy Ann Borja at Jaylene Borja, Nanay Arsenia Borja, mula kay Joselito Borja ng Mabini, Santiago City. Maraming salamat po. Shout out from our solid listener, Kuya. Kuya Joselito Borja. There's no script for a student broadcast. Merong script kasi. Kaya nga pakikuha dito sa media room at pakiprint if pwede. Please. Sir, kasama mo lang ako kaha. Ah, okay. Si ano pala to? Sino na ulit to? Chi, chi question mark. Chelsea! Hi, Chelsea! Friday naman, kalungkot. Ano nakakalungkot sa Friday? It's Friday, Friday. O, diba? Mahaba-haba na naman ng long weekend ng karamihan dyan. Long weekend! Wala nga po palang long weekend. Ano? Anyway, ang ating question of the day para sa mga kakatunin lamang sa ating programa na nais mapabilang sa context ng ating pinag-uusapan. Mahalaga ba ang nagde-date kayo ng partner niyo? Again, yan ating katanungan na bibigyan natin ng linaw at liwanag para sa mga nakikinig sa atin sa mga sandaling ito. Mahalaga ba ang nagde-date kayo ng partner niyo? Sabi kanina ni G-Boy dito, ano ba yun? Mahalaga daw na nagde-date sila, dapat nga daw weekly. Napakagastos naman yata ng weekly, kapatid. Parang di na yun feasible. Feasible! Walang magde-date. Sabi naman ni paring Darwin Madriaga Salta, babatuin daw niya ang magde-date. Ganyan talaga yung mga, ano, mga linyahan ng mga walang kadate, mga single for life. Si LJ naman sabi niya, mahalaga ang pagde-date para hindi magalit sa mga pinagbibiling pyesa daw sa sakyan. No? Alakargay kasi ito, mukha na ang tatay. Message from Texter 5673. Opo, kailangan pong mag-date kasi yan. Kasi isa yan sa process to get to know each other.

for life, nagkikilalanan kayo. From Texter 9224, morning DJ pa, shout out po kay Sir Tambio, working kay Sanyang at kay Sir Danilo Verdillo. Special shout out kay, and how do you pronounce the name? OG na nagpapahinga ngayon sa bahay. Thanks sa paghatid sa work lagi. Mahal kita. DJ pa request ng music na Alipin, cover by Kel Pangilinan. Salamat DJ. Mamaya po anuhin natin yan, i-play natin. Good morning, watching from Boracay. Local boy, keep safe po everyone, from Tony Fabella. I'll be there at Boracay, siguro kapag tumanda na. So hindi nyo pumunta Boracay. Megan Non! Magde-date kayo, tapos pag uwi, away yan. Sumpa yan, sumpa, sabi dito ni, ano, ni LJ. Hindi naman. Malay mo, pangit kasi yung topic ninyo nung nagde-date kayo. Kaya nagkaroon ng awayan. Nasa sa inyo yan kung paano ninyo, ano, ang tawag dito, i-flip yung date night ninyo. Eh, paano hindi naman pala night? So, date lunch, ganyan. Lunch date? Date lunch daw? Again, para po sa mga nakikinig sa atin, mahalaga po bang nagde-date kayo ng partner ninyo? May nais kayong ibahaging kwento, karanasan, or kasagutan sa ating katanungan, ipadala nyo na po yan sa ating text line 0935-810-8217. Pwede-pwede rin po sa aking official Facebook page na DJ Max. Sabi niya, date kami, di naman siya nagdala ng pera. Ako lang tuloy kumain. Napaka makasirili naman yan, yan LG. Ah, nabulol tayo doon. Napaka makasarili mo naman dyan, LJ. Eh di dapat pala, one-sided love. Minahal niya na lang din yung sarili niya, tapos di kanya minahal. Minahal mo na lang din yung sarili mo, diba? Kuripot naman pala to si LJ. Dapat eto yan eh. Nung awalan ng jowa, ganun. Dapat iniiwan. Maganda rin ano yan eh. Gawin natin katanungan next, tomorrow. Na sa isang date ba, dapat ba 50-50? Pero dun muna tayo sa mahalaga bang nagde-date kayo ng partner ninyo. Yung kind of date namin, pag-aaway na eh. Oo, yun lang. Awayan naman pala ang date ninyo, medyo mahirap yan. Anyway, tuloy-tuloy lamang po ang pagpapadala ng inyong mga mensahe.

8:43 in the morning. Good morning, good morning, good morning, good morning. And syempre, nagbabalik po ako sa inyong mga tinga. My name is DJ Max right here at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio! So the hour of 12 noon po tayo magkakasama-sama. Another 4 hours of your time, mga kapatid. Sa mga nag-aalmusal pa lamang po sa mga sandaling ito, good morning po sa inyong lahat at sa mga malalakas at matatapang nating empleyado na nag-aalmusal sa kanilang mga opisina. Isa kayong ehemplo. Hello po sa inyong lahat! Ba-shout out naman po kay Stephanie at Mark Lewis, si Steph na nakahiga pa. Steph! Di ka ba natayo dyan? Ambalusin ka na dyan. And shout out rin po kay Prosecutor De La Rosa na nanunood sa atin sa mga sandaling ito, ang ating provincial prosecutor. Likewise kay Madam Tonya. Thank you po for sponsoring. Sponsored ang aking pabango ngayon, mga kapatid. Daming nagtatanong sa akin ang bango daw ng pabango ko. Mga estudyante rito, smells so good. May mga pagano ni mga Englishero kasi naubos yung dugo ko dito sa mga bata dito. Sabi ko, funny it as it may sound, pero yung pangalan ng pabango ko is Shibuli. Eh nasakto kasi na merong ano na ganun dito kanina. Tapos nagtanong, really? Na Shibuli. Tapos pinakita ko yung ano, yung basta 5-in-1 set kasi yun na pabango. Then yun nga. Tapos sabi niya, it's Bangbanglo perfume, not Shibuli. Sabi niya, Bangbanglo perfume is the brand. Pero yung specific name nung pabango, it's Shibuli, sabi ko nga. Anyway, might wanna try mga classmates yung Bangbanglo perfume by Madam Tonyang. Sa mga gusto pong bumili at mag-avail ng product na yun, pwede nyo pong i-check out sa kanyang official TikTok account. Meron din po sa may Shopee, di ba? Uy, Tops Santiago. Yeah, Tops Santiago po ito. Anong akala ninyo? Tops Mars? Welcome po dito sa Tops Santiago po na inyong nakakasama. My name is DJ Max. At ang ating katanungan na para sa mga nais pong humabol dyan, mahalaga bang nagde-date kayo ng partner nyo? Again, mahalaga bang nagde-date kayo ng partner nyo? Yan ang ating katanungan, mga kapatid. For the meantime, let's get back to the music kasi nagkakaroon tayo ng technical error. I've got here a song from Adam Levine with a song called Stereo Hearts, back-to-back with Selena Gomez, Who Says. Keep it right here at 107.1 and 107.9 Taps Radio, Real Radio.

720 on the clock. Welcome back here at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio with yours truly, of course, my name's DJ Max. And of course, nagbabalik po ako para muling ipamukha sa inyo ang ating katanungan. Ang ating katanungan, mga kapatid. Mahalaga bang nagde-date kayo ng partner niyo? Again, yan po ang ating katanungan. Mahalaga bang nagde-date kayo ng mga partners ninyo, mga kapatid? Mga partners, so ang dami! Kung meron po kayong kasagutan, padala niyo na po yan sa ating text line 09-35-810-8217. Nagpabati dito sa atin na sabi, hola DJ, buenos dias con todos los ambiencias. I don't speak spaghetti. Hola DJ, buenos dias con todos los ambiencias. Sabi niya, also greetings to Miss Fatimarite Cirano. Wala na, nahirapan na akong basahin yung susunod na ano niya kasi parang somewhat Espanyol. Cirano and Miss Evel May Borquillo of Cagayan Province, Erom Soyo of Northern Isabela. Hindi ko po naintindihan, I don't speak ano kasi, Del Monte. Anyway, says here naman from Kyle Baet, depende DJ kung makakataka siya sa asawa niya. Yun lang, yan ang sinasabi ko. Sabi ko kasi partner, so ang dami naman pala. So depende kung makakataka siya sa asawa niya. Sabi naman dito ni Judith Tabukol, kahit walang karelasyon DJ, mahalaga ang date para sa akin. Due date. Yun naman pala. Akala ko naman kung anong date na yung nais na itong ibahagi sa atin. Due date naman pala. O tama, mahalaga yan sa lahat ng Pilipino, sa lahat ng tao. Mahalaga ang due date. No? Yes DJ, mahalaga yan kahit sa Robinson's Place, Santiago lang or SM Kawayan. Para busog bago ang bakbakan, sabi ni Paul Mar. Grabe naman yung bago ang bakbakan, ano? Parang pagkatapos ang bakbakan na yan, may isa sa inyo hindi na makakatayo, ganun. Diba? Sabagay, after kasi ng maraming pagkain, maraming intake ng pagkain sa date ninyo, diba? Kailangan ng exercise. So, make sure lang na after ng exercise na gagawin nyo ng gabi na yan, mag-ano kayo, magdamit ka agad, di ba? Mahirap kasi magka-pneumonia, no? Mahirap ang magkasakit, kapatid, no? Lalo't kung ilang sets yan, ganyan, di ba? Di ba sa exercise, 3 sets, ganyan, 4 sets, tapos 5 reps, mga ganun, di ba? So, depende sa inyo yan, mga kapatid. Grabe naman pala itong si Paul Mar. Ano? Kahit daw sa Robinson's Place kasi kailangan kumain bago ang tuluyang bakbakan. Sabi naman dito ni Cindy Adriel, syempre naman DJ, yung husband ko dito na kami sa bahay nagde-date. Pag weekends, usap kami habang gumagawa ng gawaing bahay. Not expensive dates pero enjoy kami. Minsan, nagsisimba kami tapos kain lang sa labas kasama ang anak namin. Merong time, dapat yung mag-asawang mag-date para hindi boring. Hindi mabagot, take time to relax, ika nga nila, sabi ni Cindy Adriel. Tama nga naman. Pero grabe naman yung ano ninyo, parang umiikot sa pampamilya lagi ang date. Kasi diba, sabi natin, sabi nung iba, mahalaga din na magkaroon ng quality time yung dalawang mag-asawa. Dalawang mag-asawa, yung mag-asawa. Kailangan din ng quality time ng mag-asawa. Yung dalawa lang sila na wala yung mga anak nila. Para balikan lang din nila yung ano nila, yung panahon mag-jowa pa lang sila, nung mga panahon wala pa silang mga anak, ganun, di ba? Reminisce the past, kumbaga. Tsaka para mas lalo daw nilang mapag-usapan yung mga bagay-bagay sa mundo, sa buhay nilang mag-asawa, ganyan. So sana magkaroon din daw dapat sila ng time na sila lang, na wala yung mga anak nila. Not to neglect time with their children naman. Pero yung quality time with them lang. Yung dalawa lang sila, di ba? Mahalaga sana, kaso wala ako nun, sabi ni Giovanni Salvacion. Kahit nga daw walang partner, dapat na mahalaga ang date, sabi ni Judith kanina. Yung Judith, sabi.
At least once a week namin yan ginagawa. Di naman na kailangan fancy date, basta lumalabas kami to eat or road trip. Yung mga bahay dates kasi araw-araw naman, halos yan na pagtapos ng work namin, sabi. Sabi naman niya ni Sheena. Sheena, si Mayor pala to. Yeah, mahalaga din naman na ano, quality time ng mag-asawa. Yung hindi nila iniisip yung gawaing bahay, na walang iniisip na mga anak, yung ano, mabalikan lang din nila yung pagiging mag-jowa nila, 'di ba? Bukod sa ano nga, makakapag-relax, 'di ba? At least magkaroon din ng quality time, 'di ba? Bonding nilang dalawa, nilang mag-asawa. Natawa naman ako dun sa sinabi ni Kyle Bait na depende kung makakatakas siya sa asawa niya. Ang dami naman palang ka-date. Karmahin ka sana yung mga ganyang tao eh. DJ shout out sa asawa ko na ngayon lang nagladlad kung siya ka may anak na kami. Ay! Ba't may ganyan? Huwag yan! Napakasakit DJ kung siya ka magsa 7 years old na yung anak namin, siya ka pa niya na-realize kung ano talaga siya. Lalaki din pala ang gusto niya, pinatagal niya pa ang pagsasama namin. Naku, nasabi ko sa iyo. Huwag natin pag-usapan yan, medyo masakit yan para sa iyo. Sabi dito ni Richard Capili, nagde-date pala ang magkarelasyon, bakit hindi kami na-inform ng asawa ko DJ? Masyado kasi kayong focus sa pagpapayaman, masyado kayong focus sa mga anak ninyo, ganyan, di ba? Although I'm not saying na ano na bawasan ninyo focus those matters, with those things, no. Pero I'm just saying na sana magkaroon din kayo ng quality time na kayong mag-asawa lang. Nabalikan ninyo yung buhay na pagiging mag-jowa ninyo, ganun. Yung araw-araw sipag lang, di ba? Siyempre, pinaka-bonding moment nyo yun eh, para mas lalong tumamis ang pag-iibigan. Sabi dito ni Lumen, di ba? Tama nga naman, para mas lalong tumamis ang pagsasama ninyong mag-asawa, di ba? Lalo na yan si Mrs. Pagod niya sa gawaing bahay, pagod niya sa kakasaway sa mga anak, di ba? Si Mister naman, pagod sa trabaho, pagod kumayod maghapon para makapag-provide sa pamilya, di ba? Kailangan nyo rin makapag-relax na kayong dalawa lang. Hindi yung araw-araw o gabi-gabi na lang nan. Alam nyo na, di ba? Pagising sa umaga, yun. Bago matulog, yun. Parehas kayong pagod ng katawan. Masarap yung magde-date muna kayo bago ang bakbakan. Sabi nga kanina dito nung isa nating chatter. Nang chat. Chatter, hindi na texter. Wait lang. Nag-adib lang. Okay. Anyway, for the meantime, let's get back to the music mga kapatid. Again, ang ating question of the day. Mahalaga bang nagde-date ang mag-partner? Yan po ang ating bibigyang linaw sa ating pagbabalik. For the meantime, let's get back to the music. I've got your song from Who Bastang with a song called The Reason. Back-to-back with the Honor Society's Where Are You Now? Brighter at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio.

0: Taps Radio.
1: Feel the love.
2: Congratulations, Taps Nasim Rojas Campus. Ngayong 2025, itinanghal ng Department of Education bilang Best Performing Private Secondary School sa buong Isabela Division. Pumangalawa rin ang Taps Rojas sa Taps Alicia sa elementary category ng Search for the Best Performing Private School in Isabela Division.
3: Anak, bakit kalahati lang binayaran mo last week para sa tuition fee mo this month? Buong binigay ko sa iyo ah.
4: Paano mo nalaman, Daddy? Tumawag ba ang Taps sa iyo?
3: Ano ka ba, anak? Remember, nakikita na natin ang payment details mo sa online system ng Taps. Halika, tingnan mo ang details sa internet. Magbabayaran ka pa bago ang exam next week.
4: Sorry, Daddy. Binili ko kasi yung iba ng PE uniform ko eh. Luma na kasi yung PE uniform ko.
3: Oh, sige. Basta bukas, bayaran mo ang balance mo ah. I-monitor ko yan online.
4: Okay, Daddy.
0: Hi there! We are inviting everyone to listen on our Sunday afternoon program, 1 to 5 in the afternoon, the best of country songs on Top

0: Hoy, bawal daw mangupya, sabi ni ma'am.
1: Di naman ako nangungupya.
0: Eh bakit ka ba nakatingin sa papel ko?
1: Tinitignan ko lang naman yung pangalan mo eh, kung bagay sa apelido ko.
0: Ah eh, yun lang.
2: Enjoy the best of love songs.
3: Here I am.
2: Your mellow songs.
3: Hello.

9:45 on the clock. Actually, ilang segundo na lang yung mag-9:46 na mga kapatid. At mukhang naririnig ko si Joanna Elardo sa aking headphone sa mga sandaling ito at nagre-re-re siya ng kanyang script. Pag narinig ko pa yung boses niya, tatampalin ko talaga tong batang ere. Wait lang po.

At syempre, nananatili ang ating katanungan, mga kapatid. Mahalaga bang nagde-date ang mag-partner? Yan po ang ating katanungan. Yan ang ating QOTD na bibigyang linaw, lalo na sa mga nakikinig sa atin ngayon na mag-asawa. Or sa mga... basta nakikinig sa atin dyan na may mga partners, diba? May ba kasi dyan parang hindi na nga, diba? Parang di na uso sa kanila yung date. Good morning, DJ Max. Ano ang question for today? Kakagising ko lang kasi nabartik ang person, DJ. Yan ang sinasabi ko sa'yo. Nabartik nga ni... Ang ating QOTD, mahalaga bang nagde-date ang mag-partner? Yan po ang ating bibigyang linaw. Joanna, give me hope. Sabi dito ni... I don't speak Pancit Canton. Bakit yung pangalan niya? Kasi Pancit Canton. Mahalaga, paano kami magde-date? Nasa Luzon ako siya, nasa Mindanao, sabi niya. Di magkita kayo sa Visayas, nasa gitna pala eh, di ba? Naririnig din natin ngayon si Cassandra. Bibigyan ko to ng ng microphone para Do you wanna speak? Do you wanna have a tandem with me right now? Wait lang, Adriel, wait lang. 9:50 pa. 9:50 ang balik no? Don't you have any classes? It's your break time? Soksay. Who's your Soksay teacher? Oh. Nagpaalam ba kayo? Okay. Well, anyway, big shout out to Ma'am Hena Marie Galapoin na nakikinig sa atin ngayon sa mga sandaling ito. Andito na po ang inyong anak ni si Kyler na nag-request na i-video ko daw at kung pwede daw i-live ko sa TikTok. Kasi yung mother mo nanonood sa TikTok ko eh. DJ, pwede po bang paki-video si Kyler, sabi niya. Kung pwede din po sana paki-live sa TikTok, sabi pa. Kyler, pasabi sa mother mo, magdala nga ng McDo dito right now. As in, right now. Kailangan natin ng pagkain. Hindi pwedeng puro pakisuyo si mommy. No. Sabihin mo sa kanya, mommy, sabi po ni DJ, McDo. Hindi daw pwedeng puro ano na lang, puro kautos. Ayaw ko siya kasama, sabi ni dito ni Riz. Nag-asawa ka pa, kung ayaw mo pala siyang kasama, di sana, naging single ka na lang for life, di ba? From Rain, Your Honor, hindi ko po alam na Your Honor pa nga. Bakit hindi mo alam na mahalagang pagde-date mag-asawa? Halatang halatang... Siguro yung iba practical lang talaga. Matipid, ganyan, di ba? Very stingy, as they say, no? Kahit gusto ko namang ayain mag-date kami ng asawa ko, DJ, ayaw naman niya kasi nanghihinayang siya sa pera, sabi dito ni Vanessa. Naku, yung mga ganyan, dapat hindi pinanghihinayangan yan kasi kailangan nyo rin yan. O, di ba, ang iingay na ng mga broadcaster dito, sabi ko, tumahimik muna at ako'y naka-live broadcast. Shimshi, gagawin kitang shomai. Depende kung papayag yung asawa ko, sabi dito ni Junior Brazil. Yun nga, gaya nga na sabi natin kanina, yung iba kasi, common yan na nangihinayang yung iba na keso mag-date kayo, idaan nyo na lang sa pagkain ng pamilya, especially sa mga anak, ganyan. Pero, huwag kayong manghinayang na gumastos na para sa inyong mag-asawa, lalo for growth ninyong dalawa yan as a partner, as a couple, diba? Kailangan nyo rin mag-invest dun sa relationship ninyo, bukod dun sa laging bili lang ng pagkain, mga gamit. Yung iba kasi siguro, yung... hindi nila love language or hindi nila forte yung pagde-date nila mag-asawa. Na-awkwardan na ganyan. Hindi man na-awkwardan, parang nanghihinayang more like, di ba?

Sabi naman dito ni Jenny, oo naman DJ, mahalaga yon, bonding moment yon. Kung di man lang mag-date, wag na makipagrelasyon. Basic, sabi nga. Tama nga naman. Yung iba kasi, nung sa umpisa lang nagde-date, diba? After nun, nakuha na nila yung mga partners nila. Ayaw na, practical daw masyado na. May sudden shift, ganun. Nagbago ng mood yarn, ganun. Ano ba naman yan? What's your sana sa buhay, sabi dito ni Zimshi? Sana ibaba niya daw yung ano. Wag niya. Very bad ka, Zimshi, ha? Tama ba ang pronunciation ko ng name mo, Zimshi? Saimshi, ang arte yan. Pwede na natin show my to. Mahalaga yon lalo na at di ka naman ano yan, pinanik ng ligaw sa bahay para mas makilalang mabuti ang isa't isa lalo na sa lalo na at sa reto-reto lang nagsimula ang lahat. O hindi naman. Meron yung iba talagang kinilala naman bago pa kasalan. Nag-ibag partner nga sila, diba? Di ibig sabihin, somewhat, kilala nila ang isa't isa talaga, diba? Alam nila yung quality ng date na gusto nila, ganyan. Mga pagkain na ayaw at gusto nila, mga kulay, diba? Ayaw niya sa mga gantong resto, diba? Mga ganun. Anyway, tuloy-tuloy po ang ating kwentuhan hanggang alas 12 ng tanghali, mga kapatid. At syempre, makakasama natin ang ating mga young student broadcasters maya-maya para sa kanilang live broadcast. Makakasama natin ang mga sumusunod na mga kabataan. Sila Reagan Kyler Galapoin, Maria Cassandra Balmas. Joke lang po ha. Anyway, for the meantime, let's get back to the music. I've got your song from Hale with a song called Kung Wala Ka, back to back with Silent Sanctuaries Sayo. Keep it right here at 107.1 and 107.9. Taps Radio, Real Radio.

10:20 on the clock. Kapiling niyo pa rin po DJ Max right here at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio! Malapit na naman po ang pananghalian, mga kapatid. Ganun kabilis ang panahon, ano? Oh, September 4 is our date today, diba? Araw ng Biyernes, Friday, Friday, ega nga nila. Bukas pwede ka na, ay hindi, mamayang gabi, pwede. Pwede ka na mag-inom ng gabi. Kaya alam, bukas may pasok ka. Lalo na sa may mga Saturday dyan, ano? May mga Saturday work schedule, Saturday class, ganyan, diba? At the same time, nananatili po ang ating katanungan na para po sa mga nais na makibatin sa ating usapan or sa mga kakatunin lamang po sa ating programa na hindi ganun ka-aware sa context ng ating pinag-uusapan ngayon. Ano? Ang ating katanungan, mahalaga po bang mag-date ang mag-partner? Again, mahalaga po bang mag-date ang mag-partner? Yan po ang ating tanong sa araw na ito. Kaya po sa mga nais magpadala ng mga mensahe, padala niyo na po yan sa ating text line 0935-810-8217. Again, that's 0935-810-8217. Might wanna check out as well my official Facebook page, that's DJ Max. Sabi dito ni 4637, papaano kami magde-date ng partner ko? Ang kadate niya ay yung mga kumpare niya, kaya sa akin, gusto ko naman i-treat siya pero... Ay, kaysa sa akin pala. Ulit. Sorry, namali ako ng ano, ng basa. Paano kami magde-date ng partner ko? Ang kadate niya ay yung mga kumpare niya. Kaysa sa akin, gusto ko naman i-treat siya pero wala kasi mas iniisip niya yung mga kumpare niya kaysa sa akin. Parang hindi niya naman ako partner in life. Ang sa club DJ. Tadyakan mo yan, ma'am. Ako ang nanggigigil para sa'yo kapag ganyan. Grabe naman yan. De, pag ganyan, humanap ka rin ng mga ka-amiga mo, diba? Para may sarili ka ding buhay. Ganyan. Alam mo, magandang i-open up yan sa asawa mo, diba? Nang mapag-usapan ninyo kung ano ba talaga nangyayari, diba? Kung ganyan na pala yung nararamdaman mo. Kausapin mo, ma'am. Diba? Mahalaga naman talaga DJ ang pagde-date ng mag-partner. Kaso magastos, sabi dito ni Carla Concepcion. Totoo magastos. Pero partner mo yun eh. Nanghihinayang kang gastos ang yung partner mo, ganon? Nanghihinayang kang gumastos sa taong mahal mo, ganon? Sabi ko nga sa kanya DJ, mas mahalaga pa sa kanya yung mga kumpare niya. Paano yung partner ko? Hindi ba ako mahalaga sa kanya? Sa buhay niya. Binigay ko naman lahat sa kanya para mapasaya ko lang siya. Hirap basahin ang message, no? Sabi ko nga sa kanya DJ, mas mahalaga pa sa kanya yung mga kumpare niya. Paano yung partner ko? Hindi ba ako mahalaga sa kanya? Sa buhay niya. Binigay ko naman lahat sa kanya para mapasaya ko lang siya. O, yun. Eh, kung binigay mo na pala ang lahat at kulang pa rin, eh, hindi niya nakikita yung worth mo ganyan.

Nahirapan akong basahin yung message mo, madam eh. Para ako nagtatang twister. Sana naman ako magbasa ng mensahe. Pero bakit parang nautal-utal ako doon na malala? Sabi naman dito ni Mary Jane ko, mahalaga naman po DJ, kaso mas pipiliin na lang sa bahay kaya sa gumastos. Pag may sobrang pera, makakapag-date. Nangyayari lang yun sa amin ng asawa ko pag December kasi may pera siya. O at least hindi nyo nakakalimutan na mag-date. Yung iba nga rin dyan, ano, hindi na nga nagde-date. Nakalimutan pa yung anniversary. A big shoutout to Sir Marjun. Talagang ano eh, kinawayan pa ako dito eh. No? Kakaiba to si Sir Marjun. Ayun, di ba? Nakalimutan na nga na mag-date sila at the same time. Nakalimutan pa yung anibersaryo, di ba? Double kill eh. Kaya, grabe yun. Parang hindi pwede yung ganun eh. Hindi dapat palampas. Di ba? Parang hindi angkop, kumbaga. Okay, sana kung araw-araw mag-date eh, pwede mo pa mapalampas. Ay, nakalimutan yung anniversary kasi busy sa ano, di ba? May mga ganun. Pero yung di mo na nga din-date, di mo na nialambing yung asawa mo, nakalimutan pa yung anniversary ninyo. Ay, nako. Ano bang pinagkakaabalahan ng ganyang tao, di ba? Sabi naman dito ni Chelly de Belen, kauwi lang namin simula nang lumaki na ang mga anak namin at pwede nang iwan, nagagawa na namin lumabas nang di nag-aalala. Feeling mag-boyfriend and girlfriend, yun nga yung sinasabi ko. At least mabalikan nyo man lang din yung moment na parang dalaga't binata ulit kayo, na mag-jowa pa lang kayo, di ba? Especially kung yung mga anak nyo malalaki naman na, spend some time with you guys, with yourselves. Para at least naman kahit papano, ano, yun, maano naman, ma-lift up din somehow yung relationship ninyo. At the same time, may quality time with each other. O, kamustahin ninyo yung buhay-buhay ninyo, ganyan, di ba? Yung mga hindi nyo napag-uusapan sa bahay, kapag nag-date din kayo, at least mapag-uusapan ninyo, di ba? Parang wala lang ako sa buhay niya. Kung talagang mahal niya ako, dapat ipaglaban. Tapos, ano yun? Ano sabi niya? Pag-usapan sa magandang lugar kung ano ang problema namin sa isa't isa. Namili ka talaga ng venue? Dapat may magandang lugar na pag-uusapan ng problema? Hindi pwede pag-usapan sa bahay? Alam mo ma, mas maganda, i-open up mo yan sa asawa mo kung ganyan na pala yung nararamdaman mo. Ang mahirap kasi dito kung kinikimkim mo lang at the same time, kung parang kinikibit-balikat mo lang yung sitwasyon, masasanay lang yung asawa mo dyan na okay lang naman yung sa asawa ko, ganun, di ba? Pero kung ino-open up mo sa kanya, yung talagang ano, open up, ganyan. Binukas yung katawan na, no? Talagang grabe naman. Yung ano, talagang nilabas mo yung sama ng loob mo, ganun. Eh ngayon, kung hindi mo pa rin madala sa ganun, takutin mo ng hiwala yan, di ba? Tignan ko lang kung di maghabol sa'yo yan. Lalo, nakaasa sa'yo, yun. May bagong pag-asa. Sabi naman dito ni Drake Palma, oo naman DJ, mahalaga, pero dapat hindi palagi kasi kakain pa kayo and dapat may goals kayo both sides para pag may event, hindi nga. Wait, parang medyo umano yung tumalun yung ano eh, yung point na parang naguluhan ako. Oo naman, pero dapat hindi palagi. Kakain pa kayo, sabi niya kasi. So di ko nakita yung clear connection sa part na yun. And dapat may goals kayo both sides para pag may event, hindi nga. In short, hindi palagian para makatipid rin naman. Kasi dapat may paglaanan ni Game for emergency purposes. Siguro ganun yung point ni ano dito, ni Palma, ni Drake Palma. Naguluhan ako! Bakit ganun? Sabi ba kayo? Bangon sa kama, sigurado ng araw. Sabi naman dito ni Alec Pang, ang first official date ko happens on day 1 na kami na. Uy, sana oh. Anyway, patuloy lamang po ang pagpapadala ng inyong mga mensahe sa ating text line. For the meantime, let's get back to the music. I've got here a song from Lovie Po with a song called Kung Pwede, back to back with My Roost, Pusong Lito. Keep it right here at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio.

0: Taps Radio. Feel the
1: love. Marami na ang nakasubok at natuwa sa Taps. Marami na ang nagtapos at pagdating nila sa college, hindi na sila nahirapan. Actually, sila ang isa sa mga pinakamagagaling sa mga kilalang universidad. Marami na rin ang nagtapos sa koleyo na nagmula sa TAPS. At ngayon, mga professional na. Enroll sa TAPS kung gusto nyong mas mapaghandaan nyo ang inyong pagpunta sa koleyo. Proven and tested, TAPS delivers high quality standard education. Quality TAPS, ika nga. See you all. I'm Clark, a grade 9 learner.
2: Good news! Ngayong 2025, muling itinanghal ng Department of Education ang TAPS Alicia bilang best performing private elementary school sa buong Isabela Division. Congratulations, Taps!
3: Mare, pumasok ba yung anak mo sa school?
4: Oo, Mare. Andun na. 7:20 kanina nung nakarating dun.
3: Eh kasi naman, Mare, yung anak ko, nalaman ko na hindi pala pumapasok sa school sa mga nakaraang araw. Ngayon ko lang nalaman. Kung hindi pa nagsumbong yung pinsan niya, hindi ko pa malalaman.
4: Ganun ba, Mare? Sa amin kasi sa TAPS, Mare, namomonitor namin ang anak namin kung nakarating na sa campus yung mga bata. Kasi may automated na text na matatanggap ang mga magulang ng bawat estudyante. Ganun din kapag lumabas ang bata mula sa campus. Makakatanggap din kami ng text na nagsasabing lumabas ang aming anak. Nakalagay pa ang oras.
3: Ang galing naman. Sana pala, dun din sa TAPS ang anak ko. Enjoy TAPS High Tech Facilities.

0: Labs Radio.
1: Boy, kailan mo ako yayayain magpakasal? Ang tagal na natin. Hanggang ganito na lang ba tayo? Wala ka bang balak pakasalan ako? Gusto ko nang magkapamilya, magkaroon ng anak. Ano na? Sumagot ka naman.
2: Malapit na. Kung magkakaroon ka ng matres. Pakakasalan agad kita.
1: Yun lang.
3: Enjoy the best of love songs.
4: Here I am.
3: Your mellow songs.
4: Hello.

0: class, name any kind of animals.
1: Ma'am, karabaw.
2: Ma'am, tatay ko.
0: Bakit nasali tatay mo? Bakit? Animal ba siya?
2: Opo, ma'am. Kasi tuwing nag-aaway sila ng nanay ko, lagi niyang sinasabi tatay ko, animal ka!
0: Yun lang!

Hello po, ako po si Teacher Jez, Filipino teacher sa TAPS. Marami sa aming mga estudyante ang nahihirapan sa pagsasalita ng Tagalog. Bilang Filipino teacher, sinisiguro kong naiintindihan pa rin ng mga estudyante ang aking lesson kahit mas sanay sila sa pagsasalita ng Ingles. Sinisiguro kong bawat salitang mahirap unawain ay maisasalin sa salitang Ingles. Tara, maging bahagi ng TAPS at maging mas magaling na mag-aaral.

Alam nyo ba na maliban sa magagandang facilities, latest technology at kasikatan na tinatamasa ng TOPS ngayon, ang isa sa pinakamagandang meron sa TOPS ay ang mga magagaling, masisipag at mababait na guro. Mga guro na punong-puno ng pagmamahal at malasakit sa kanilang mga estudyante. Yan ang hindi kayang tumbasan ng iba. TOPS teachers are dedicated and determined to give the best to every TOPSian.

Narito ang good news para sa mga magulang na may anak na matalino o kung tawagin ay gifted. May tamang school na para sa kanila dahil ang Top Achievers Private School Incorporated ay may SPED class na o special education para sa mga gifted o matatalino. Kaya naman kung ikaw ay may anak na matalino, dalhin na yan dito sa TOPS. Para sa karagdagang detalye, bumisita lamang dito sa TOPS Aurora Alicia Isabela.

sayang. Marami na ang nakasubok at natuwa sa TAPS. Marami na ang nagtapos at pagdating nila sa college, hindi na sila nahirapan. Actually, sila ang isa sa mga pinakamagagaling sa mga kilalang universidad. Marami na rin ang nagtapos sa koleyo na nagmula sa TAPS. At ngayon, mga professional na. Enroll sa TAPS kung gusto nyong mas mapag-

0: Konting impormasyon, classmate. Alam mo ba ang TAPS ay hindi naniningil ng kung ano-anong dagdag gastos para sa mga magulang? Basta kung ano ang napag-usapan na babayaran noong enrollment period, yun na. Walang hidden fees, ika nga!
1: Cecil! Sabi ng teacher mo, syunga-syunga ka daw. Para 1+1 lang, di mo masagot?
2: Masyunga-syunga naman si tatay. Narinig ko kasi kagabi yung sinabi niya kay Inday. Tama na, Inday. Hanggang 3 lang ang kaya ko.
1: Yun lang.
3: Hey, hey!

This is 107.1 and 107.9 Taps Radio. Hit that.

0: Konting impormasyon, classmate. Alam niyo bang diskarte ng TOPS management na laging higitan ang ginagawa ng ibang paaralan sa anumang aspeto ng basic education? Sabi nga ng aming president at CEO, dapat mas malayong magaling ang aming ginagawa sa TOPS. Dahil kung hindi, edi sa iba na lang mag-enroll ang mga tao. Mas mura o baka libre pa. Gusto namin sa TOPS na ramdam nyo na kayo'y nasa pinakamagandang paaralan at ang paaralan na may pinakamataas na estandarte ng pag-aaral maging ngayong panahon ng pandemya.
1: Sa wakas, may girlfriend na ako!
0: Talaga lang ha?
1: This is the moment! Oh yes!
0: Nagpatuli ka na ba?
1: Eh, yun lang!

0: Anak, bili ka mo ng tuyo sa tindahan.
1: Mamaya, Nay-Nay. Naglalaro pa ako ng saranggola eh.
0: Bakit? Nakakain ba yung saranggola mo?
1: Bakit, Inay? Lumilipad ba yung tuyo mo?
0: Ah eh, yun lang.

0: The Quarter Mix on Taps Radio.
1: Another one. DJ Khaled. Working

0: Good news! Ngayong 2025, ang Taps Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng Taps Ilagan. Congratulations, Taps Ilagan!
1: Oh, Batch! Kamusta na? Finally, after 20 years, nagkita na rin tayo.
2: Eto, okay naman, Batch.
1: Kamusta na si Jojo? Siya ang napangasawa mo, di ba? Kamusta na ba siya?
2: Ayun, sa edad niya, palahibo na lang niyang tumatayo. Tuhod na lang niyang tumitigas. Mukha na lang niyang nagagalit. Kainis!
1: Yun lang.

Alam nyo ba na isang malaking kaibahan sa TAPS ay ang paraan ng pagmomonitor ng mga administrators sa kanilang mga guro? Lahat kasi ng nangyayari sa silid-aralan at ginagawa ng mga guro ay nakikita ng mga pamunuan sa pamamagitan ng CCTV cameras. Kaya naman, nakikinabang ng todo ang mga estudyante. Walang nasasayang na oras dahil bawat minuto ay mahalaga sa TAPS. Yan ang TAPS. Patuloy na ginagampanan ang kanyang tungkulin sa pinakamataas nitong antas. No other school does it better. That's the power of TAPS Tech.

0: mind to come back now. I'm fine. So don't take the blame. I want you right here by my side. I still want you back home.
1: Anak, bakit kalahati lang binayaran mo last week para sa tuition fee mo this month? Buong binigay ko sa'yo ah.
2: Paano mo nalaman, Daddy? Tumawag ba ang TAP sa'yo?
1: Ano ka ba, anak? Remember, nakikita na natin ang payment details mo sa online system ng TAPS. Halika, tingnan mo ang details sa internet. Magbabayaran ka pa bago ang exam next week.
2: Sorry, Daddy. Binili ko kasi yung iba ng PE uniform ko eh. Luma na kasi yung PE uniform ko.
1: Oh, sige. Basta bukas, bayaran mo ang balance mo ha. I-monitor ko yan online.
2: Okay, Daddy.

0: Radio 107.1. Radio.
1: Three in the morning. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. There you have it, ladies and gentlemen. Good morning, good morning po sa lahat ng mga classmates natin dyan. Sa mga nakatune in na po sa ating programa, magandang umaga po sa inyo lahat. Ayan, sa mga Tapsians po natin dyan, mga classmates po natin, Tapsian parents. Likewise sa mga faculty and staff po ng TAP system. Good morning, good morning, good morning, good morning. Sa mga nag-aalmusal pa lamang po sa mga sandaling ito, magandang umaga po sa inyo lahat. Sa mga walang ibang ginawa kundi tumambay, magandang umaga. Ano ginagawa mo? Uy, God bless nga po pala. God bless. Good luck.